0: kadang bikin kesal.
1: Masa?
2: Ulala.
0: Karena ia sangatlah jahil.
1: Tidak.
0: Iya.
1: Tidak.